Io ho vengo a fare bene, fare lo mai e le avvai tau, o lo pe e le tai le terminei. La pe e atu le tai e le tos fluiva minute se fulu ala nei le tai au e le papa o le shuasami na o le lima se fulu fitu mita. Tu te mai le tai i le afo le tolu i le maurunga suasami e tasi tesi ma le fitu fitu mita le lolota o le suasami la iai. On tu pe atu i leo le tai i le sifuru lua minute te eliva i le papau e valu sifuru lua mita. Ia mantu mai sa moa, mautau ave le tatu porukalama a le ilo whangoka wa i whari anaya o tafa. A faifo e ole nae fua fua e matua seki alo whangoka wa iso o faula. Ma wa ingi au whangu vai a lava. Io. Ole mea le inma kau faifo i wari pisi ingunga. Mai kako whikau I ngā le awala lau papa fua I lele ole Honey Bridge. Io kan wa kwa le ole si faifo I wa malanga six pack sole. A fai o ranga engul pusapia, le si faifo I wa vaso kei. Alo kuma se pusapia. Ana fai so ala mega ala ko ngar fa ngo yo e ke ro u ma ga e ke o ga I fa so ko e yo e mai ta ula va e pi fa pe nga wing olis e lamba la va si ka ma vo I de le la ro ku mala ku lo ke le a e yo e du ala me yo lo ka ka la mo mor ku la li si fai fai e se fe ran ka ma yo ngo de ro ku ma ga ya a pi ko fa li de sa ri ngu ga I si ko I sa mo pe o la so ki si mas Ua ingu ingu koi inga le whale alesi koi. Fetu tōna, ya, umaro ka pia kao se e ila ufangunga sa wano okari I mei auskari. Sole, ua saru saru fia fia si koi inga le ole faiso o me orko inga le ngare ingu ingu ingu yanga ya yaso bla yaso. Aure uf maha ngi ala ufangwa ke ila ufangunga mei ila ufangu ubisi ki ila I ola ufangu. Sole, ua saru saru ingu kusi koi inga le ae ila ufangwa koi inga le. Ah, kai kasi alai. Ah. O ke isi ko inga le fa ma ko nga umro kai punga ko ke fu ka fangu dia ko ingu fu isi va ya sole. Sole. Ai umo yer ko inga nga a ve mar si ko inga a. Si de la lo wingu o I la fangu nga va ya sole o ko er wa kura ufa. Ya ya I me va le wo umba ufa ma ro ro si umba ma pia. A o de ka ke mai lo fa nga kai kasi. Ka oro fa penga. Ingu kwa kaila nga fati. E ole numero tatu telefoni tolua fa o walu wano tasi tasi. O fitu tolua fa o walu wano tasi tasi. Mbawa tatu telefoni maisa mua. Mbawa nisi waenga ole yuni la kapi male malo. O vai a tona na fi I wa mai tustu singa. Ave ese umala tu olo yaito finga fai pule ma minsta. Ku le avangoa I la tau e egi me o le kokongi kai koru afe ko finga olo iku kongot pale mingi ko e maiko e ave ma kupere iwi le kapi ala wafefea la iska kale e le egi ngalua a ole ele poko mai e fai e ngalua ngal le kapi yo e sa osole e sole sele e de la wape ave kupere pale mingi o maiko e ave kupere I ave wafefea isi picking o lako o langa lo ya di poko ko mai yo a wo ko piki a ko mai a wo di fo wi e o le mersa o ya nga langa le le le le kapi ya sola o la to u masai ai e fa ya la ko kupe o wo fu le fa mo mo ke sa u e kupe I le mele a le sa kupe a wa lo wo ku nge ka ka sa ko ko le yungi mai le valu se fu lo o ke minga fa ka u se mai e Ea, e keringa okupe peyo Joe Annandale. E keringa okupe peyo Alan Gray nga zai. E ingi okupe kai peyo otu ya tua tupuotama se ese naza avea mafatama. Ia malilo iyo Joe Balo. Malito otelo tamali ina yai e fai umalako pisngis. Aya lala wali ele yu temine. E di fapea na efi waku o. Wale ave. E di se me ku la kokanga e fare o leo e mem na mi e li yuni e vo pega le adongo le me vala o mita eva e ha pena fo e atunu la tele nisi vaenga le amu mo isa moa
e whamarurua tu lawa o nga ole maua o pokalame nei to o tele o nei tamamtina e li lo whaikamputa fie fie whangurongo tala mea ma meo lo te tupu sa mo o lo whai atu tatu tau tua ai o mai isi au whai ala mai ia ta lenka kukala o kukala ngua fu sa mo sore ya la kukala ngola me whaparinga fwe o mai regi me paranga mea kako ka penga penga whanelei ma o mai e whafie fie le tudu Ove ma ia o kwa kalwa wuzama ana ne fa kalwa nga kiri kapenga as kwa kwa penga ai rola e ke sa ke no kapenga o te lo te fu samo anu la o ka ku ai pi di mani el ma ku fa ma ia la ka ku o samo an ala he ka ke no fo fa sol o le sita ma ma le sita na fi fi fa ngolo ngo mele tu tu pujama o le nga la o tu ya o A fai e toi mana o sa mo toi o ori la to yuni la ka pi tu la ka mo nunga sa ye. A luma a visa kupe ko kong yo. A o kia ki suwe suwe kupe mai o. A wai a yelo sore moni. E a fusi mai mai lo fusi pa. A la ka kala ko fo iya na imusika nei. E a fato file mu ma ye ya manu ri ala wa. La uta po inga sa mua se o alfai vatu.

I ole nantu fa fa mai nei musika su fe filoile na o le vi o matautu ale pata. A misi le vi o le fiongo so solo le li o Mr. T. I masive walesi I le vi o le fiongo o sadelisi. Ela fatte at fu nei commissioni pin mo al koala ile nei fu vayaso na mo al koala fatta talanoina le li fai pulle o fale at lua le fiongo ya le at nu rainfall na ia fala o loi lungo se tasi ala leo mai me ponne le sunga ya Andrew Molio melt O falau loa I e le li o le atunu o. A fai e busu I a le li I pale mia. I a wa upu nei. E le ai ma se ma fau fau poni upu tau tau. A fai e busu le li pale mia sa ufa tau tau ma pini ma lala I pule tu sa I mali moli mana o potau sanga a lala I pule. Sa uba ma sa na fai fi au ma ma si tu spai e tau tau an. Fai mai latino. Ia mai longa se koro milionga. So le wape I a di o la fai a di koro ka la adi. Mai le to do. Yo avero ye se tolu miliona. Na se tolu miliona me ye malo. E ave si aina sole. E le o se miliona se maligo se kangaka ola se kulou vaganga e ala au miliona e o. O ye de o fu se miliona ngari ipu ki yamari ipu kofi alu kaka lako vat. E le o se maligo se tanga soifu o se miliona. Se le, kai ko fongi foi ko kogo yo le, a vese koru milionga, le o vese o efe mai, a ve tolu milionga. So le, vai vai fika ka whakau ka kala mea ne. Ta si dea tangata whatau kala ola ola lato a inga meo tau longu. Ne, tangata leo le tinu ua le anfai mai, au ko kal ngoi le longu, anō le o le fusi matu a inga. Ole mea tunu nasa moa lo ola I tatu a inga isamo, Ole alawe, tau te mo moe fia fia. Ma tato a ai fia fia a mo wasinga misi ruki a o meka a roi kamaya. Ea, ua fai daune, fai alako pa povi, pa ma moe, tangata fai ngaluenga, ua leo voi e fai ngaluenga. A, ua kukongi ma tangata fai ngaluenga, a e meo le long, meo le long. Ma tuhu tala tula e pana fai tangata leo leati, ua fio pisnisi wangaku. Ufia, ngal faya kuale kal deka ukara lo. Ya, ai fai lang fai talia pe lili na meo leo la lelong. Wah, lele yesi. Wah, fai lai lo kia ye wala eh. Uma fa kau fang wala ing, ala fa mai wala lelong. Ngal uma kuale yong ayah. Te ina I tanga tō tau a inga, ora ua mele pēnke koso, kutu whangua, wā o mena, ole wha mahuai. O whanua, e fua fua fua ilau tupe mō mai il te leo lau whanua. Ia a irisi tanga tawha, mai ega a maka hui whanua inga le kwaka eka, lawa kwaka eka kūrisi mene mo kakou. Alu alu wā wasu o malie, wale mwhai kwa kongi le kwaka eka, wālu wako I male eka, wai fai fai skako afa eka. Ai maliu atu, to e liu malunga ko inga malo makua. Iwa kusi e loa male me vwere malau papa ilu malpa. Fa man mole wa saar fanua nei. Ala isi vayanga na mawari ko ala, se unguali ika alofa se unguali nei. Unguali tala vau, sa mua tama, fa taula fanua na tipata. Watu matangata. Fau fale, faile fale, sa moa kalo fae sole. Maisika ma lusu li maafenga alu taios na watu maui Australia, kaka ei uma. Ele levo faingo le fale. Uma no faile fale fapi piye na usa moa ia taios I le fale sungani. Ai aku sungani I fulele o lesa papali o ae wamangu ki ngoki ae uma I fonga. Ele levo o fainga o le fale, le floa o le fale. O le mea lena ae dolo ngai mangu ki nguki tae o sol kou fale. Ia kaone kakaka ea erirunga e koe e almea ngal plastaka le maia mawari pane si gali ruotana.
ma vu ma sa sa tu pu fale fa pene nei a stadio so le ko ka le pe o ma ska ma ma sun to ro palang la le le mata mat te tele ma ye le fi le kala ska ma fa bone mole a tu dei lo fa taus o lo ke o ne le a mai ni mo mono na mai tupe a mai la ta fu ma sun to lu a mai mamao ya O le mea lau kalau sanga masikama. A kou le koe mai e koe whai, koe wha sao whai ngau isi tau si ala wadu wha kau mai. Ia la ku uro o kou iluma o le whamsi ngonga mea tau le fau whare pepelo. Ia ai o iho e, ka lofa kwa si ungari. Ia ua tala vau. A e fua fua. So ke man kua e alma kou whare nga nga whai vai dele. O mo le tau wha se o tu funga. Wa mai mwane maa nai e sao whai se whare e sao e lava tupe. Pa uma. A fami makala ko funga e ongo sio ko duanga la fai. O la ko ko wa fa fa si ma wole ka urunga re fa le o le la mol tupe. Sole. Ko la ko va ai e nga mega fai. Sole. E dinga kasi foi ngu ko tai o sol fa. Fa se e la va. Ah. Sole fa ma ye bele mane tu me la va tupe. Ele ei e mas koe whakaringa le rua vai aso e umanga ruanga. Sole, e whape na, a whape o na te fuafua. Ia naua te le naunau, ia au fawfale ata ma mai le naua iai. Ia e whai e mai mua mua ngi hako ngā ruenga ngā whai mua mua. Ia e maka maka le iai pe te fia fia ia. Ao le mele o le rua kōl kaka vai e o whalanga kau. Ele i whai ase whare mua mua. Ele lava nga mea whanga ruanga. Ia wā ole mea re kupu, kwa le lava mea whanga ruanga, mā ka ei ubatai o sol whai. Tōn, ka lua whai. Ia, loko kekele. Au mua. Ia ole wā, wā vili mai le wali ia. Ia wā umar whai u ngā whono. Ele mana nao le laka pisa moa. E toi whai sesi uni. Pei on tātou wa iele whiunga ia mata mua. Fainu le lei a Filippo Saena, le afionga ya namu lau ulu, matafeo George Latu, manisi o tamatuai al manu Samoa. Ia se kako waipo fifinga unga, a wae aunga koiloa. Ia o le afionga le di palmia. Ia o le tonga neola na tolua, ia Brian Lima. Ia o le silana e tatawanto e mai pe I tono li na kapi. Ave senga luanga si kama ava peo mole kwa mfai kwa mga coach. Ya ave rifo e ya opu e kama. Ke mga o si ka alongo avu ilele po e lava ka ufia ka alonga sumi nguke. Mwole kei me ko leen ma ngava ma ingu lipo vai. Aole mele ita alonga temine. So no mwole ko hila riska mwikiri ili po e resiri. E uyo e kaluai. Ongo laile mwole sa ongo fai ngole po e. Mere ka vai u get enga lesi lesi pina oki ai uma ko ku vrung halu da ko a pu ka mala ngi ya sola pu e a ka fiel ka ronga pesa de ambulance pe de ai ai yo ya la ro ka ko pesa skasi sa ro la tu ta tu telfo ya me lo tu pu a stalia tu tu basa de sho ya usufono yo ne tipiria la foi

Maza mo il netat proclamo telefono lo chupu samo fa o fo de vayaso te pene na mai ma fo el mai il fitalinga ya outanga vaya tipi outanga vaya ma ne yel ta fita winga le awali ilena le bezle na le raka raka mai le red plastic e o fa pena to swin le arze de tilo to saga wa ma vai Fatalu fatuai ia di tamal le fiongo ya taito wa ulu ka malo mai choa mua malo brother Waftai food fa malo siawa misi tamal tu ya amua yuta amua si uba siak ya tu Ia le tatu upinga ta fai langi mantua fo Fai one fa fonga mai siu si tafo le lalo langi Ilungo le tatu upinga ta fai langi le www.4eb.org.au o omilo mal globo e mawalele ole aso lo samo man yer fai unga fonno e tatau pe fo ina batu se vai vai nga fo yo tatu tatua o tatau mau no mea awa awa ne to avese to finga al uni la kapi ilato umalo ono fo yele no fo le palmenne le tudu ole winga la de tala ele manga ia ole tele me ole ole mo walon ko kongi mai le bale mene sa ko ia ve ku ma kupe i le ngi le kapi ai fa fe felicita mali i sa tinga i na fo i ele nei ta lo ngole le kapi la le ka u se nga bo ai lo le fai pule sa ko e aver kofi i E nga umanga ia manatu le na watatau on te fai sisi uni la kapi. Ama e tangata wha maoni pe yo matafeo na mula ulu. George Latu. E o tamale e se wad mali. Ta alo le tunu o tonga ia pole ika le tahi tonga le tasila fivisila uiva tolu. E lo akusi kama makua vivela alanga prapi le au wale afi ongo vai mosho. Makua fafanga kao pousa yai. Kama alo pita fatia lofa. O vili ya lala toa. O tavita sio. Ma afa leu. O pouna. Ia asa faleo leo tuwa tamalo tui marifa. O pou umana. Na fiuska mo George la tupo matafeo e suesa na wanoa le mansamoa. Kewa loa, ta alo ya tonga. Ile tasi iwa, iwa toru. Ea, ta ilo iai. Wale, laute ata fuile. E le mafai, le mafai.

aena matuai sii lima o alo fanau sata alo New Zealand sa ma Australia e oe faile au. Ai ala le mele wei temi nei. Wa fio kaua ngau mai kamka alo wari fio aku. Ia mea di te mantuai disi malanga le na lu afe male ivo le vala udia mai Kenya i Afrika. Na whamatala ista mo fiongai alilo mai ava taufusi sa lesen ma tal tanuanga fu na teimi lalo i Sydney. Na afea le malanga i a Sydney mna mia se fisho soani a wā sa taitai malanga i lea sa pule a onga le korisio a vele le tina i a inga. O a inga la. O lana sista, ia eno nofo masitasi o faifi awele whakasa i nā i Sydney. Ia maafea i, ia malongo tala i fōi mātou, ia uafea le autaito fito sa mua ia Sydney. Na whamutale e taufu, si se tala mā lie. Se ke fiu fōi ata. Ua alo lofi tu tangata e ave tangata alon tau a inga. E whata whao ua uma ia wanga fōi o tūmanga whasa mua. Ia sa tali re kare sia le whakasa i nai Grandview. Ia ili nā teimi. Ia mā. Whae mei taufuse. E whae atu li unaka pia mai ni ofu mawhana whana e maru rū o i Kenya. E whae mei tangata leo sami lau u ruma pida shusta. Stau. E whae atu e ala na uli tangata Kenya onorwe velo le la. E le se ofu wapena e watua ofu na se ilonga malanga ka ko au Australia mangi usila po olontona. Fa to watule yo ofu mo jumpa vo ye mo jacket a te lo ofu fele di ska ko a ole ye fitanga mal oftin kai ala va vosu ya va de le ina i ni usila malu duinga wa ti leile va mo mo fa nga duwa ka mai ki kuri mangu vo yo fo a i wa vo ile tapen to e mai le tupen ole afeta la ni usila a ole tamata alo. Yon mena na fe matou si di wa patou si do fwe se aisi nga tupe. E so sonye tu ai wole se tupe na itam. E bena se tutu atu. E fwe yetu e meni ofu mafan fana po ni champa vo ya ngay kama e fadeo leo. E fwe mayala na uri tanga takenia ona ole vevela ole la. Ya afunga. Kaya maru rusho wari inga kafe yushu oku yore venka alu. E pe inga se chukatu fapena. Ya sa adol pesere la li eo pio yushi. Wow fiu yo wa mio. Kafe fe on lisa munda. I love my people. Ole ua. Ono minute te atas. Fatalo vatu ya taitu ya misifutumaya amua malo taitu matasinta adoni.

Jeg får mig bolle, tjacho, vola, tjacho, vola, men får mig bolle, eller nær sat, at jeg tror, jeg er når det så i øje. Og du er mig for faul, og jeg så lige sammen. En af million, jeg fejler, der var lidt, at du så var valgt. Jeg har det nær, for at du så for nu. Og jeg har til mine. Uafører i samme måde, der var lidt, hvor det kunne se, at du så for nu, og det kunne se, at du så for nu. Anga o milion ia fwy ffaila kusaw ffangua. E sy'n ymari, ma gwale fe gawia. Ina i awstali a lua sy'n awa ffetaw o le soffanua tutu. E se a se a eba i se a inga o tati e se soffanua vanga na i le au milion ia. Tula gala wa i Samoa. O ka fua fua lau pisinisi te mana o fai. So se pisinisi wa maua. Kia mea lau wa le wafe o le o le o langa wa ye ni tatou. O ta wale o feo isi a ingo BMW o isi o Ford Rangers. So le kwa le fe kauri a ia watu e fwet fama lo o mea umana ana le sui a le au wala e le tutusa uma le au mati fama le au milionia a wa o rasola. Nga mai kako ka wale mai Amerika. Ale ira se ainga se kaya kai Hawaii po Amerika po kukuila. E de se ta wale. La so wa ai e whainga fo sui nga leo langa na sui e fo isi ko inga fo. Ia kasi lang mea sa. Aole te leo isi ana mea. Kau se ia koe marongo makai. Kau pule marongo makai. Pule tatu whanua. Ya power now le mutu se si to ina man ya ya ni si ba ngana ya faya pe un tatu wa ai tu ai oka sole Mercedes BMW ta vale al de wila me o mala wa mo jamo fu fu la business si pole ase business si le le tala fengai ye ke fu ile umi man tu ile skama fu de Lau kamanga wa fiu e lafo lafo kupi se nga anko. Toi alo nga anko, wa marili uma matua si kam, alu lo zamo e faila silatana. Wa lela vaha si kam, le nei lafo tupe le au, ma le po vaya so uma, ma sina uma. Anko, wa usau e faila tono ta ua. Wa au lela vaha lafo lafo tupe mai. Lea se pisi nisi le leila wa te mana oe mawhaina e olai. Faisau wa whaangoka, faisau taxi pe faisau whane oloa. Elei ummaku ka lasika mai whae mai anko. A whae mena ole whane oloa. E umma whae ai ka lafo kako a inga mali kako ngu. Leanga ka mea ka pe eset whane oloa. Ngofuska miki ka pe eset whane oloa. A whae fose wa whaangota. Ye o tele fwy fa ave lave wa te tupu mai ai. Kele wa fango ka wa kafe fia mai mai wale soi fua. Ye wa kongu fo I le anko ele manga o se wa fango ka. Fwa ya tulo malkam ki kia lalan me le te mana oai. Mai mai ele taxi. A wa ke halwa ya ke fai re fea lua I ai. E fai ele taxi anga pa u o an me vi fale ele taxi. E fai ya na usu ea tupe taxi. Patoi wa tupe me umanei. Faku lo marka me kia kao lo la su se taxi. Lu waku al kama lo kango al kama houden fu unile. Taxi ke, taxi voi po taxi nge Euskaria. Kama nga pe kotsu afe. Faka kao le le se unga nefu le kama se unku finget ka vale nei. Ua a koa le masinga le koe vili mai anko. Ua a koa le kouru masinga le koe vili mai anko ma kwa fia fia si kama wa mapu. E man kua fwe ole si kalo kawa le kai kausanga. O olo le kausanga le koe vili mai anko ae ka kangi lo market fongi si kama kikira. E halo wa ko anko. Tore, sebi o amai. Fakulo maska meki. Amai anko, maa ia le alo ka taxi. Mai yoe, o le mea nga o vili e koe lo o sawe pasi ka taxi. E le pasi e uma pawe koru. Sole, ua ke ili kama kiki le vanga le koe vili e mai o anko.
Hola le fapia ia si kama kikia sa wakala lang angko. A oleanga le pasia ngei le taxi sole ma wifunga le pasia pa ura alo le taxi sole le maska meki. Angko, ngai fai mai fo ele le le taxi fa kupe le taxi me le ang ol taxi. A ole wifai mai le pasia pa ura koru. Wa ai, kurei runga kai sami fai sa mau pa a. Io le na a, io e, ole tūranga le na, e sa oe lor pese le a surveta a. Ke man kua e a so uso taito a, i le pese le nei. Si dia tu le moe o tangata mativa e moe fia ai. Na e lo le moe o tangata hui le kele mea na e fio ai e. A ola e, a, fia ai a. Si de tout moi vi aina ilo lea moi fi fai mer on sa wanga te tola sa wal pese si di le moi vi aina ilo le moi aita la fu